ojuju me kra na ode me fa kwantrene so nidinti seminam esum kabibo mu a mi shro if he say onime ene wo ho na ba ne ne puma ne chiche me hwere na ba me hwefo no na ba ikura no ene ne puma e chiche me hwere na ba ne ne puma me hwefo no na ba ne ne puma e chiche me hwere Wan wo se obi a ne wira ho ne ye chiche ne wira oh so ati ase ye but me hwefo na ba ne ne puma e chiche me wira se mani to aba na nim na mani to puma na nim a na me wira chiche me wira nho bi o na makai se me wo obi na makai se me wo domeri me bi na makai se me wo bambofo bi na makai se me wo chitafo bi na ba wa ba ne upuma eno ne cheche me hwire

0: na ebra ye bom pa wa mpesa wo sunsuo ni sa o de ye bom pa na wo so ni sa na wo bie wa no ka se owura yesu jeme owura yesu jeme owura yesu jeme e sami yare ebe bom pa ye tia wa bi wa ha se ya mpesa wo ye nyina no no se ba bi ye o ya o tia po e wo ba bi a wo ni pedua no ba bi a yesu krista o sai ade no
1: jesus
0: yesu krista o man kwa no
1: amen
0: do ma yare sa no
1: yare sa no
0: De Jeremiah dwane beto ano no. Sɛ wurade o gimi amenya ogye o sam yade amenya yabsa no. Ɔno na no pɛ dwane abeto ano. Ɔno na no pɛ Yesu frɛ no.
1: Jesus.
0: Ɔno na no pɛ wɔ yɛ yare safoɔ. Ɔno na yɛ ne dane dim.
1: Jesus Christ.
0: Ɔno kuto ne yɛ huma bro.
1: Amen.
0: Wurade Nyankopɔn nam ne din so mfa mɛgye wo.
1: Amen.
0: Owura Yesu nam ne din so mfa mɛgye wo.
1: Amen.
0: Ebra wa Yesu tia wa pagya nsuo yi. Na ye bom pa ye wa hai. Wo Yesu Kristo Nazareth dimo.
1: Yesu Nazareth.
0: Ewurade ho odin mo nwuram.
1: Amen.
0: Ewurade ho odin mo nwuram.
1: Amen.
0: Na ye ro sam bom nwuram.
1: Amen.
0: Ewurade ye ro sam mo nwuram.
1: Amen.
0: Ewurade ye ro sam mo nwuram.
1: Amen.
0: Empo nwura nsuo ni mo nwuram. Tie, wa num nsuo num nsuo.
1: Jesus Christ.
0: Se nsuo e na sa yade anko anya yare sadada.
1: Me kwasem.
0: The man so we ye different na ye prayer we.
1: Yes.
0: Any Yesu Christo di aye invoke aba ensuo ni mo no.
1: Amen.
0: Ewo Yesu di mo.
1: Yesu di mo.
0: Ewo Yesu di mo.
1: Yesu di mo.
0: Ewo Yesu di mo.
1: Yesu di mo.
0: Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo.
1: Yes.
0: Ayarisa. A doctor phone timi mfa ma wo.
1: Jesus.
0: Ayarisa, I have a drone to me in farm out. Ayarisa, we see can to me in wow. Ayarisa, we should show need a swan in our son. Ora, yes, Supremway. Ora, yes, Supremway. Ora, yes, Supremway. Ora, yes, Supremway. Ora, yes, Supremway. Ora, yes, Supremway. Ora, yes, Supremway. Ora, yes, Supremway. Wa yes, Sudimo. Yadia, ya cancer.
2: Yadia,
0: ya hepatitis.
1: Jesus.
0: Yadia ye HIV. Yadia ye kuma yadia. Yadia ye ye free yadia.
1: Jesus.
0: Eya chronic disease. Ora ye supremo. Ora ye supremo.
1: Amen.
0: Shio mojano.
1: Amen.
0: Fakun suanimu.
1: Amen.
0: Shio mojano.
1: Amen.
0: Fason suabiemu. Wa ye sudimu. Wa ye usamojano. Wa ye usamojano. Wa ye usamojano. Wa ye usamojano. Shio. Wa ye sudimu.
1: Shio.
0: Wa ye sudimu.
1: Shio.
0: Shio.
1: Shio.
0: Mojana echigu o gogo tabe ponisono. Awurade mane nkasa.
1: Amen.
0: Moja na kasa ye.
1: Jesus.
0: Eche ebe moja no. Awurade
1: Yesu
0: mane nkasa. Mane nkasa. Mane nkasa. Mane nkasa. All over the world. All over the world. All over the world. They are reacting to. They need a stroke. They need a fuyadia. They are back